0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Asiko tuya jaja mwamwalaye, kaye mashe dawa ala siyo lapada.
2: Lojo choto se gogo maje mupe wati baru amore deko ni chele sandika ni wawo. Haba vito di desora wani bati araye kwa wa. Wani number wawo le jade ma akwalo kwa jesu yina lonje oma jade. Gogo le wawo yimeji loke kari wawo. Go go go go go go go go go go. Mama o loro ro paso pake ye mane babala biya mosi oleni. Ala jende ka loro yisho luwa mama loro kwa jesu oni somonu. Oke amare kabo sinu jesu. Oke amare kabo sikwa tuti oti sho mere mere ti waga oriche. Wari ya yo toma toma o. Ajo amare o niru sinu. Ajo amare o niru sita. Ogwile o loro kuko ninda mwa mare duro. Ayo ni viko boko anaba mare wi. O niru kwa estafo mayo. O niru ayo amare ro. Abi yama yesha mi o ni lakpa ikule. Awa ma yo ni do tebi o. Aba po go shoro yo po go ke otama tama. Ogbe lara biya matiki isanko ni ba o. Kwa lowo lowo. Kwa jenya. Amara o ni rabaye. Oyakbe yano loru tiko leta. Peso je yo ni lo amagba. Wanyo loru logo lori awa mare. Ayo ni be mi amare o. Ayo ni da shere duro. Lai lue ure wadi de. Lai lue akuta wajenya. Lai bebo lara believe me wabo. Ori ogun aye yi o ni nikan aye re o omi re le yin ma subo ma re ma dide ati seyogo ni nira pa ko bi re o yewo ma to so le loju titi o ni sirin o alalu ko ni deyin leyin omo re o ile yin o ni kagogo o ni kari so lododo lori omo omo wo ni waye asan ye o ni waye ti tomo tomo o bo lowo epa oboro ba ko ni ko sa won mo re o ko ni ko si yawo abi oko yin nu le yi o aye o ni fo mo re sogba o ni chofo lori awon mo re o ogode mi pi ko ni je pin gbogbo wa imo tada so lori awon mo re adura re o ni gbe lori awon mo o ni ko mo re so ko saye ogo ba lowo eso ogo ni ba lowo mo re amo ki ya be aso ko ni ta o ore o fe ba di de tomo tomo ibaru je o ni pade ayo re ai ka ko ni di de sa awon mo yin o nga yo yin kan mi lodun yi ni wo yo lo ya owo ma de oro wale ite yin ma bossi ogo ma fohun omo re ma folake o jesu oluwa wa eri yi gbe yin ni aje sare gbe wale
3: bi nkan ti mi ro ku mo le se fodun mewa oluwa senu aye mi tori pe oluwa mu mi pade angel pe angeli loju aye mi sa angeli parada o di emi
4: o di emi
3: o tekun ni mo fi wonu jo yi mo wa dupe lojo teni yi ipe ayo ata Olorun mo dupe dadi o lagbara sa ma yi kan o kan de sinu aye mi sa
4: kai
3: ti mo ba ji lorun ba ma ja ju pe iru ore wo tun lele ko yin lati gba ti mo ti de ni aye mi ro bi mo ti pade alaanu ba ere nkan ti mi o need o ma bi mi lere pe kini o need ma yi ma bi mi lere pe so ti e je gbese
4: so je gbese bi so je mo osan
5: ani ma bere lawo egbe ki lo fa
4: mi mo fe so je gbese
5: so ti e je gbese olore yen o ya e lo pade e
4: amen
3: won so mo ni mo je gbese o le lo mo ni 170 oju ese bayi lo transfer o yen si ni mai ni kini nkan to ti e need ganu ile re Money di gibed.
5: La.
3: Enjoy yen gangan lo so fun mi lowo yen gangan. O fun mi ni 130.
4: Ah.
3: Daddy. Ore yen lagbara fun mi sa.
4: O
3: po. O po jo.
5: Ojo lo se yin lori be yin.
3: Ah, mo si gbowo lana sa.
4: O ni ojoju mo ni sa.
5: Ah, o pariwo to lori radio. Olorun ta lo ma se anu awa na. Olore kilo lo fe olore lera lera. Olore ojojumo. Oya eleda re na pade olore yi.
4: Amen.
3: O ti le losun meji bayi.
5: To nse sa.
3: Be ni daddy. O tun bi mi le ni nje o ti e ma wo nko krika. Mo ni be ni mo ma wo. O ni ohun o ti e fe go se ti pe mo wo nko krika mo. Daddy.
5: Olore ti o fe ri okita lara omo re loruko Jesu Olorun ma gbe opade e
4: amen ko fe ri atisa soju
3: ore ipoju laye mi nitori pe ngba ti mo wonu jo yi e awon to ma mi dada won ma won ma ma jeri si bi bayi este ni mo ma rin lati bi bayi je dale mo ti mo ba nbo na ma fese rin ni
6: jesu
3: mo wa dupe lowo olojo teni yi wi pe mo ni ani to mo to ni ani seku
6: olose
3: mo fun yan
6: olose
5: adona olore e so ti wa so ko fe fe yi
3: ko danu ko mi sa
5: o ko sore lo
3: ko so anything
5: ko soro
3: ko so anything fun mi
5: adona se e ti se be gidi bayi
3: ah daddy o lagbara
6: so
5: iro be wo iro be wo le nse tele
3: daddy o be pon mo ati ifunpe egun
5: ewo lo nje be
3: pala pala ni mo nje tele
5: eh
3: mo wa dupe lowo teni yi bi pe mo nje toki
6: eh san ko ko bayi son ba ko eh
5: ha ha ha toki gbo yi te ngo mi ni agbaye o je iya ko ni du lenu re
6: aye
3: single mother di tan ninu aye mi daddy only agbara sami o le satan
5: only
3: mi o le so ti ba ni ki ma so awon ore yi ile atusu ile ama fure lo ma bi mi lere se indomie to ra fa awon ma re so ti tan se biscuit won ti tan sweet to ra fun won so ti tan ti ma lo ti tan oju ese ni
5: kaba
3: o dajo fun mi ri
5: ki se ko ma ni
3: o ri ru e ri o oluwa
6: Olorun baba labi amo
5: Olore kile le fe Olore kilo tukan
6: lese tese
5: mi o gboru e ri Olore ta bere pe nje o ti e je ni keni lowo Olorun o iboloju re wa emi ati awon to samida o ya elopade eledi o Olore kan ko bere si pe se je ni keni lowo e mo tu mo eni se ori bo se nsoro yi se lori mi wu bi pe kemi na ma ara nikan ko so pe ilolowo wo bo radio eni ma bere wi pe baba fakeye ilolo nso fun radio ki bo san atemi na ti wa ma pade olore ye
6: amen
5: olore ta gbe tan olore ta se kini
6: ta gbe tan lati le
5: oya e lo pade olore ye
6: amen
5: gbogbo ayin
6: single parents
5: se oko yin ti salo
6: o salo
5: to deru siji lagbada alaanu kan deru ye o fi ni wole oya e lo pade bayi
6: amen
5: mo gbo yin o ba gan mi gbo yin ri olore bere lowo eni pe se o je ni keni lowo ma bo san ase awon olore kan wa tan ni fun yan condition ta de ma se ni lore boya e lo pade sa
6: amen
5: olore are you owing anybody
6: yes biyanju ko ranti
5: lo ronu si awon to ba je lowo
6: ya ko pada wa
2: adura ran lowo ma wa lara awon adura ta ma gba lori oke laaro yi gbogbo awon ara ile ara adugo ran ni kejo ma bo laaro yi ma gbe pe dollar slipper se do ba ti nbo aye oni baba ta po se na ni ale wa o bo le ni bus stop to wa ni for ni ogun se ni bus stop ye so ba lokada kan gbe lo si church amo fakeye ago ma san ni o wa ri re gba agbe olorun ga ni aye gbogbo yin te de ore fun program pe ko le ma tesi waju lo ni a ma da ore lori gbogbo omo ti nbe ni agbaye 500 naira lo ma da lori omo kokan gbogbo àwọn tá ti dára pápá rẹ lórí ọmọ wa tún lè tún dákí ètò kó lè máa tẹsíwájú kò sọ ń tó gbé o àtọrí ìkẹsìkẹ lọ lọrùn tẹwọ rẹ ó yà wá jẹ wọn mọ ọwọ rẹ tó tẹ ìlú ó fi gbẹtọ rẹ lọwọ ọmọ o ó ṣe é ṣe àkókò tí ka wákàtí ọjọ yóò ka wákàtí ìwà àtọmọ rẹ sí rere mo gbọdọ sọ ìfilọ ọjọ sannde sílẹ lẹnìí nítorí gbogbo abiyẹmọ àgbáyé ni mo fẹ kó kópa nínú àdúrà tọjọ sannde wọn ní làásìgbò tó ń káàkiri gbogbo ayé lọwọlọwọ yìí wọn ní kí gbogbo ènìyàn wọn gbọ òróró tó máa fi sàmì síwájú ilé wọn tó bá ti ń bọ wá mú ke wá ọfẹ ni o. ọlọ́run bàbá alábìyàmọ́ o
7: ààyè ló wà.
8: Hello, hello, prophet 09060571110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 1-4 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank.
2: Abiyemo a o ni ma boje mo.
7: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.

Akira wa ya atuko juma ako juma ako juma ma ode odo be ni mo bi ta fe kan ni West Radio 89.3 FM to fe de futaro ojo to ni akiyan pe ako juma o ni mo bi te ti lanfani lati ma gbo wa fo ti aro ni agbeyewo royin agbe magbe lati lori ofe lati gbe de o ni kan ni West Radio 89.3 FM ikan ni kan ga gbo magbe to kun fun omi ogbon imo ati oye ti akale si opopona labi avenue oluyole estate nilu ibadan ajo pe lori eto agbeyewo royin agbe magbe lati mo lori ofe lati se agbeyewo gbogbo awon iwe royin ojojumo le wa wa be se lanfani lati jade laaro ojo toni to je pe gbogbo awon iroyin gbogbo awon kokokokoko le to di koko iroyin la mo lori ofe lati tonowo tonowo dire ta de salaye awon bi to ba ti ta koko ta mo lori ofe ati gbogbo yebe yebe pelu lami to le to de je pe ngba ta si ko ba to a ma lori ofe ati si ojo ko le fun eyin te gbo wa le na lati ba wa da se loni la se olohun awon iwe iroyin won ma tun ti lanfani o lati wa nbi iwe iroyin ta jo wade toni won mo se be won mo po re ketete o eye pe mo sa gbogbo e lowo ni pe le ni se eni loni je eni abe lowo e iwe iroyin the punch ajo wade the guardian ajo wade iwe iroyin Nigerian Tribune na o wa nbi Daily Trust gan mo pe wa o Vanguard o na o lanfani lati wa nbi laaro ni the nation o na a mo jomo legbe legbe gbe o le to je pe a le mo je keyin to ngbo wa le ke le mo bi kan ti lo kaakakire lorile ede Nigeria Daily Sun gan awon na won lanfani ati keyin ninu irin ajo aro ojo toni ma lo si oju opo Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page baba ti wo ha e ma ba fon kale e ma ba fon kako mo gbe na le kan so ninu nbe pelu mi ninu kulu le ti ajo mo lori ofe lati jo se kini ohun laaro ni sugbon to ba to asiko e lori ofe lati gbohun latenu won temi tope olawole omo baba sha plain MC Nudus ni oruko temi raja itara shasha to eta ba ti debi ise bayi sise ina la nse adebi eyin mashi agba oleni eje kin lo ti oju we royin Nigerian Tribune le to jade laaro ni ni itagbangba iwe royin o lati wo le to je pe are Bola Tinubu ni omo lori ofe lati si awon opopona kan o ni olulu ile wa nilu Abuja ni oni le to je pe o wa ni itagbangba iwe royin laaro ni bakan na ni oju we royin Nigerian Tribune na ni mo ti wo eleyi o ni oju ewe kerin re eni oro ma ti njade le to je pe won ni o le ni igba awon janduku awon agbebon awon esi okoku ICC le to je pe won mo seku pa o ni apa ila orun ariwa gege bi ile ise ase ti ile America wa se lanfani lati salaye iye o wa ni oju ewe kere iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro ojo toni loni gangan ina ma so pe awon asoju sofe wo lori ofe lati dibo lori oro to le se pelu iwe ofe abi aba idasile eti ile ise olopa ipinle iye wa ni oju ewe keta iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro ojo toni ni oju ewe kerilelogun iwe iroyin Nigerian Tribune iyen page 24 mewo ti wo eleyi o to je pe igbakeji principal ati awon mi awon agbebon to je pe won yawo ile eko le Kogi olafale lati se pupa o to je pe bakan na eni mi to tun fara pe eni o wa ni oju ewe iroyin kan na le to je pe ise ni awon osise eleto abo won lanfani o lati se be lati ba imo lere ti o je pe awon ajinigbe awon agbuninigbe ko le tan ni won mo ba iwon imo won je o lati ji awon eyan gbe ini won je turo salaye yoro lapa bi o
omo se be o fi ti pa mu nigbe kun eni ti se igbakeji alaga ijoba abile ni ipele osho oro tun jade lapa ebe o lori eto abo na ni lo je pe won ni pe awon omo ologun won la nfani lati do laimi eyan meta o eyan na o jade ni apa ebe le na to tun je be to tun fi ara pe ni ijoba abile orire omo ni City Boys Movement lo je pe won ti gbe igbese o lati seto itoju iyan itoju ilera fun awon eyan le to je pe won gbe ni agbegbe ohun ti won tun se bere ti won tun yonda eto eko ofe fun awon omo oluko le to je pe won se ku pa o gbogbo egbugbe ba ni oju ewe kerin le logun iwe royin Nigerian Tribune le to jade laaro ni eje tunde oju we royin The Guardian na ki na afani lati mu iroyin be o ele to je pe o ni se pelu igbese lori idasile olopa apile ati pe o tun se pe fu pe eje ki idabo bo ara eni ko wa eyin self defense iyen lo wa o ni oju ewe kefa iwe royin The Guardian le to jade laaro ni ele to ni se pelu sise oju ona nilu Abuja na ene nbe gege bi itagbangba re le oju iwe iroyin ohun bakan na ni oju iwe iroyin The Guardian yen na mo tun ti wo eleye le to ye pe o da lori ti ikolu si ile eko ni Kogi to da je pe awon omo akeko le to ye pe won ko idowo oniwe mewa waiki lo tun fi ti pa mu won ni Gbeko won na lo wa ni oju ewe keta iwe iroyin The Guardian to jade loro ni o ni oju ewe keta iwe iroyin The Guardian yen na ibe na la tun ti wo eleyi o to je pe awon ajo iPark lo ma lanfani lati ma soro lapa ibe o bi pe bi o se

0: la jutu ilumi aduma be. Lati Ikone West Radio 89.3 FM Ikone Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikoni fi otelu o bi ko se iwoye won e se ohun ti e n gbo wa
1: a o fi ti wa se ai fote sile ni o jaye ogun se boju la un wo a owo ti se se ore ohun le ni e te se ndere ajibo mo se bo.

kwerin a ma da bi ile ai kwerin a tun ma da bi oke e ku ile ina la nka sale erin wa ohun ni tero ona bo ba tojo meji meta ta ti rira e ku ati lala nkira ara waju mo to kin yin pe e ku ile o ero ona e mo nle e kaabo eto ijoko ojogbon le ekanne kanga agbomagbe west radio 893 fm na lanfani lati waye alaafia be ni nla kale se mi oluyole estate nile ti ibadan se daada nla tun ba yin ojogbon awon oro to le se pelu orilede Nigeria na ni titi torilede ti o fi da titi torilede ti o fi dobe titi torilede ti o fi dohun amuyangan ila ma lori ofe lati ma pariwo ani ku je osuwa a tun ni je orewa ori pe borile ede Nigeria ba da tan gbogbo wa na lajo lori ofe fe ati janfani re gbogbo wa na lajo lori ofe lati jemu lajemu ko tun re ani dobe tan tori ba ti fe ori to da ba ti fe o da gbogbo wa na lajo mo se amuyan gan re ta doke ta dioke okun ta so wipe ami Nigeria oju oni le mo ti wa nigba tan ba da ko orile ede Nigeria bi nkan mo so ye e tu ka bo sapa bi laaro ojo toni oni lojo ti oluwa da awo ma yo inu wa o ma dun ninu re awon ojogbon be pelu mi ninu kulo gege bi ojogbon se wa ninu kulo in lo ojogbon be ninu ile te n lori ofe lati gbo mi oh yes good rock west radio 89.3 fm bela tori oludase le iya lubarika to fi dori awon oga leka kokan to tun fi dori gbogbo awon osise bela tenu loro to fi dori onime ero ta jo wa laro ni steven ge ni mo nki yin pe e ku ojumo la lanfani ati lo lori eto ijoko ojogbon laaro yi o tori pe a fe de gboro lati inu gboga civic center ti nbe lagbegbe agode a lori ofe lati mu awon nkan to lo ninu gbogan wa fun yin ago mokanla na bere to nigba asiko ba to iba ti bere ni bi eto tori pe o da lori town hall meeting to je pe ipade apero gbogbo awon oniroyin lati fori oko sodun lati mo bi oro lo mo bi oro de ni igbonu eto abo oni ipade ohun n le o dale lori o

Oh yes, okay. E wa pe re fi tede. E ba radio yin soke ko mo ro pon la pon la. E ba radio yin soke ko mo ro la ko la ko la ro ojo toni. Ka le jo mo lanfani lati je mukutu eto ijoko ojogbon. Kin to lo sodo ojogbon oludayo. E je ndoke lohun. E je mu awon abe. E je amu kuro ku lona. Ko ma lo diwa lowo. Ka le lanfani lati si oju opo le. Kade lava lati mo pe kelu gbo kan to je ka pe kelu lori eto joko ojogbon laaro yi e ma yi ko nikan ni West Radio 89.3 FM e ku kale ambo.

0: That's it on the world news at noon here. Before we end the news, here are the highlights. Federal government approved a comprehensive set of guidelines regulating the award and use of honorary doctorates as part of efforts to restore credibility and integrity to the university system. Amid the Ebola epidemic, doctors in the Democratic Republic of Congo announced plans to embark on a strike from today over the government's failure to adequately address their demands for better pay and working conditions. United States and Iran traded military strikes for a second straight today, raising concerns over the stability of the fragile ceasefire negotiated in April. Iranian state media reported that the country's joint military command declared the Strait of Hormuz closed to all vessels, including oil tankers and commercial ships. And in the exciting world of sports, we told you that the World Cup kicks off today with the co-host Mexico taking on South Africa at the Estadio Azteca in Mexico City, launching a sprawling tournament of 48 teams that will last nearly 6 weeks. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893, like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. And you can listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916-893-2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. And now we get back to the town hall meeting where we have victims of the Kwara attack currently speaking.
1: One of my brother... Another be 5 days. I can't it one sorrow. I want to come one sorrow, no okay. So that we are, oh, I want to know what's on the car. Oh, I can't want to pay the Lord. So that was it, 6 days, you know, I pay. I think Lolly Lola. I think Lolly Lola. So you know, I'm going to see. I want to know you. So, go share me a tea government is around our sister.
2: Eka rosa. A ni si ode ya o. Ni odun to lo, inu osu kesan. Mo se gbe yawo fun omo on 27. Igba ta wa nbo, ka ti se gbogbo nkan ta se tan. A fe de gbogbo ni ona da moto wa duro. Mo di pe won sa yin ibon mo moto. Bi awa ta sa wa nu oko. Oko wa bota. Àwọn grandma náà wà níbẹ̀, ọmọ mi ọkùnrin, obìnrin, wọ́n sá, ibi tó ti yìnbọn yẹ nínú ọkọ̀, ó ní ìbọn ti bọ́ ọmọ mi ọkùnrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bíi mẹ́rin bíi márùn-ún ìbọn ti bà wọ́n, wọ́n sá ti wá kalẹ̀, wọ́n sá kó wá wọnú tó lọ, àwa rìnrìn, àwa lórí àpáta, ọmọ mi ọkùnrin tí wọ́n bàjẹ́, ó wá ní mọ́mí gbá, ara mọ́ ti wíìkì, tó ò fẹ́ mọ mi, àwọn pípù yẹn wá sọ pé kò lè mú mi o, wọ́n wá lọ jẹ́ ewé kan fún un, ó fi sí ẹnu. Ìgbà tó sáà ṣe dírẹ́fà tó gbé wa náà wá ní kó ẹ̀kọ́ ọmọ mi yẹ dírẹ́fà lóun lè gbé tó ti rẹun. Wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ná dírẹ́fà, wọ́n ṣàà ń ná ìgbà tó pẹ́ dírẹ́fà ṣàpadà gbé ọmọ yẹn pọ̀. Ìgbà táwọn rìnrìn, ó ṣàà gbé ọmọ yẹn kalẹ̀. Àwa débì kan, wọ́n wá ní ká bẹ̀rẹ̀. Ibi tá a ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ yẹ, mo sowọ́ àwọn ọmọ mi méjèèjì yẹn mú. Ibi tá a ti bọ́ ìbọn nìyẹn, oníkálukú wa ti fọ́n sínú igbó nǹkan bí aago bíi mẹ́ta òru. Mi ṣáà lọ dọ̀bá lẹ̀ síbẹ̀. Ìgbà sílẹ̀ wa mọ́, oníkálukú wa ṣáà jáde nínú igbó. Hey, mo ní mi ìdáwọn ọmọ mi méjì. Kíníkan, wọ́n ṣáà kó wa lo màrán ní Adéyẹmọ. Wọ́n ṣáà lọ ṣe ìtọ́jú wa níbẹ̀. Ìgbà tó wá tó ìrọ̀lẹ́, wọ́n láwọn ọmọ mi yẹ pé àwọn ti rí wọn ní òkú. Nǹkan kan pé wọ́n wà lóko. Tọ́ àwọn jáde àwọn ọmọ mi yẹ, wọ́n ṣáà wá wọn lọ sí òkú, wọn rí àwọn ọmọ ẹ̀. Ìgbà tó ṣáà ṣe tán ṣe wàdà títí. Ọmọ ìdí pé ó tó ìrọ̀lẹ́ lọ́ba.
3: When your home late from work.
2: Ìgbà tó ṣáà ṣe, a ṣáà ń bẹ̀rẹ̀.
4: won sa de wa ni 2 million won ni ka gbe wa lojo bye bye bye so eni ko sefu wa ninu church ye won jo ba mi gbowo lo ni daddy wa ni ka ti wa lo so ti bi omo mi sori okada
5: ko sefu wa ninu church ye won jo ba mi gbowo lo ni daddy wa ni ka ti wa lo so ti bi omo mi sori okada kan si fe jade bye kan si ri awon soja mi ye bi awon pipu ye se wa sa ni ye won so omo mi okunrin kade ibi to mo mi okunrin ye ti wa jade sita awon soja ri won ni ko mo bo won se gbe sinu oko ni ye o di office won won gbe daddy wa won gbe okunrin ti mo so e na gba kan sa de be o to ojo mi ti won sa da omo mi ye pada si eruku o wa ko ye obirin ye si akaka won ibi ta sa tin sa si ri titi titi omo mi obirin ye o sa gbo su meji lata ka won be mo ti damu mo ti se gbogbo e gba to sa se owo tan gba ni ti aburo je o wa wa nle won wa ni asa bebe won wa ni pe ki lo we ni to gbo ausa ah ani ma tun ri mo sa odo sa gba koso mo sa re ni to gbo ausa to n ba won soro ijine dada won ni ati ka gbogbo dukia pe ko si kankan mo won ni ko da asa ni a lo wo owo iwa pe lo wa ni ani 2 million ni ma ni ka mo n pe bo won wa kokko dari won lo si ona egbe gba to sa se won na won si legbe awon wa ni oro ago pe ibe ni kan ti wa gba omo gba kan sa de be kan sa de omo mi ye gba ja de gba to sa di awon omo ni awon eyan ba mi yo ni bi de awa lo soshi a lo se dupe ko ose to wa tele o wa ni mommy mi awon eyan wa so pe sa ni lo so pe fun olorun mo ni tan gba ti so ji olojo mi je je bere aba sa jo lo inu church ni ta sa ti go o na jo nu church mo wa ri pe ogun go mo wa ni bi pe je lo be mu adebe ni nkan kan oni mommy mi oni ko ni ti mo lo da ni ta sa ti ko nu sa ji o sa ji e kan a sa gbo ro bon pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ah mo ni temi ba mi loni igba ko sa se mo wa bere si bi abi aga omo mi obirin je o wa duro o ti gan lori duro mo wa ni bi pe o ya sun le mi bayi ro kan mi pe ati sefu nkan kan bi awon pipu ye se de ni ye pe o ya mu je e mo lo ti so loni ibi ta sa lo awa mi 38 ko na sa fun ame ni to eni to so wa nu church je na o wa di won ti se leti o wa ni ka bere abere abere abere o sa je kan na won ko ko ni je awon meta na pa lojo ye o to di pe won a ko wa do nuku awa rin ni ni mu je mu je mu je mu je o sa je kan mo ni omo mi mo ni mi le rin mo pe nkan ye ti ko si ni laya o sa je na pupu je mo se na mi legba ni je won na mi legba wa ni to ibi to ba

0: 16 years already that this virgin. How many years ago? Almost 30 something years that I'm talking about. You see the men, school starts, they have slept with ladies and all those kind of thing. So I started, that's how I started my empowerment program. Though I didn't really know what I was doing. But all what it was to me was, at least let me be instrument of change.
1: Let me continue. Okay. I'm in the Yoruba. So tell you, pay. I'm a son of the Yoruba. At the Yoruba, from what I'm telling you, Yoruba, no ni one yon la you pay. Eso Morika. Nibati mo wo amo iton. Ibisi a yini pay. Epa de baba yini first time ever. Nibati pay 16 years. The so journey being at mommy sharing pay okay. Baba won't buy any, amo won't accept it, mommy. So, ewa nick it, you know, it pay a rule poverty banning. Ewa decided pay Emma make sure pay and you not die in your lap, then she in a wrong way. So, mama ni pay case of what about when journey and she bury. Titi de bi to si wa de bi empowerment ka to lo sinu ti oro oselu
0: bi mo se so ni ede yoruba lekan idi ti ma fi so gbogbo oro ti olotu ba bi mi ti ma fun won ni esisi ni pe mo fe ki aye eyan kan ko bere si ni tumo lati sin lo ki en to ngo mi ke ma ro wi pe eyin nikan ni isoro wa nu aye te ba ri isoro gege bi isoro a ma fun yin ni iyonu sugba ona abayo e ma tete re ona abayo ni tuto kini mo nja lati so o na ni wipe tuto bi olotu se so mi mo baba mi igba ti mo pe omo odun 16 years and igba ti mo mo won se won o se strange si mi pe bawo ni nkan se lo bayi chemo mo fe fe mi fe touch and go n swear lati so fun awon obirin to n gbo mi nisin te bi te tin gbo mi kini kan at the end okay o fe mo mo gbogbo yan maya maya so bo se wa ti mo pe 16 years mo wa ni ayo lati mo won sugbo gege bi e mo pe teenager period ni nibi te yan mo ti n sese bere si dagba bo mo ni ore ofe lati ya omo ko mo asewo omo abe bridge mo ni ore ofe daada to mu dagbe daada sugbon iya mi ma nso kan fun wa ngba ta ndagba bo to ba ti je ki okunrin fowo kan e ba o ti loyun niyan o emi ti mo si je wi pe omo ti won bi nibi ti okunrin ti fowo kan lai san da ori e so ironu yen o wa lowo mi bi okunrin ba fe shake mi lasan ba o ti mi ni ki mo lo la niyan to mo pe everywhere to ba fowo kan you le de mo ti won ti gbin kini yen si mi ni okan iya mi abiamo o ri ohun to n pass through wa mi so pa awon mo e won gbodo pass through yen so gba ti o de lo be yen ijo kan mo la won re bi meji to close mo mi daada ikan ti walade abolade ikan titi adesanya fẹ pe ti n ba ti se irin ajo mi tan o le se le won ko mo kuku dabi agutan ti o ni oluso o le se le won ma san si awon obi won ni mo fi se obi gbogbo nkan be so ijo kan omo ti ti yen ko so fun mi pe won fe se youth program o pe ni si esi ngba yen bi mo se tele won lo ni ta ba de be ni pastor preach baba kan wa o baba to n toju omo baba to fe ran omo baba to baba kan wa e ma gba pe mi wa baba ngba yen o ni ti e ti mo baba mi ngba so pe mo fe mo baba yen mo fe ki baba yen na di baba temi bi mo se gba ye mi fun jesu niyan boya ko to se kan ni mo di woli lori shishi revelation ma joko mama compose orin mama ke we do spy pe mi ngbo yoba ṣugbọn ti n ba ma ke wi yen anointing yen ma jade mo dabi omo ti esu ti ri ogo yen to wa fe baje lo ti je ki yan mi yen ri be yen
1: nbe yen e je ki ka wa tesi wa ju si mama empowerment
0: okay
1: ibo ni journey mama empowerment
0: yen
1: mo ka nipa yin nigbati e pari NYC ti ebe si lo si e ban town won kan e travel.

0: Kini oro isi titi a fe gbo ni irole yi oro isi ti ta fe ju sita ni irole yi Baba mama se ti se tan
1: ero kan to ni mo fori se fori se
2: ti o ba se bere loko yawo dojo aya to ni re se
0: tori pe gbogbo ona la ngba keko ni ile aye yi
2: a bi lojo ale ole yawo ti o le mi ko se re mo to ba sa
0: gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo eyin baba baba eyin iya eyin aburo a o ni gba ona inira keko lagbaro lodumare tori pe igba mi ta ma nwo pe ibi ti ibi ta igba mi a ma nwo pe ah sogbon le ti bi bayi jade tolorun de se kini ta de mu ogbon jade nbe igba mi a de ma nwo wi pe a de ma nwo npe ah o ye ki ogbon ti bibi jade ki ogbon de ma jade nbe

won fi ka bonu nisin ni pe ah ta la won ti mo ni igba yen awon o ba ti se nkan bayi awon kan awon ba ti se nkan bayi tori pe won so fa awon na ngba yen na awon na o gbo won awon na kan ti kun si pe ki leleyi nba mi so alaye ma lo jare sugbon ojo ale won wa fi nge kaje brother mi ma je ko ri be fun e bo wo se nwole si e lowo leni fi wa nkan de mole tori pe igba ko lo bi orere.

0: Oya jojo yi o, jo bi kokoro jo mu ku mu ku mu ku lo mu ko di mu keke. Ah tin ba mo ri se.
1: Ehe, e ka bo pada. Won ni Yoruba ma so pe aboro o to fun omo Oluwa bi. Won ni to ba denu e adodindi. Aba ti so ti wa. E to ba je ti yin e fi seko. E to je ti ta wa na, awa na ti yo nbe. Igba o lo bi orire. Ohun ta ba nri eje ka fi de nkan mole, eje ka fi iwa wa na ka fi de nkan mole, tori pe iwa ta ba wu le ni bo je dada bo je rere a je to ba dola. E se gidi gan.

0: Eyini eto wa omoni ji omonde lati West Radio 89.3 FM. Ala afia felu Oluyole Estate ni Badam Bilawa.
1: Ayomi pebebe. Ai bela.
0: Doruko olotu eto yi alagba adedamo lo loyede oni mo nfiki yi mo den ki gbo awon olorun patapata ni gbogbo le kile ka kiri agba nla yi pe eku ile o to jin ba ko tin o ki gbo awon oga mi patapata mama tenu o
2: e wi pe e o je aje yo
0: mo ki gbo awon loga loga ni le ise yi papa julo en to je giwa wa nbi yi ati gbo awon to wa ni eka ito ati eka ipo ko le Boki mama wada lady evangel Lilian Bademosi yawa Alasia to dari lese studio 89.3 FM kaga agbale Boki yo lowo button mi fun ti ro le oni at engineer mi dada onimo ero Estivo oma tinda malaiwe
1: e o je aje yo
0: anda gbere bi aye po
1: e o tun di lole
2: e tun de take away
0: Mokiyin pe eku ile o oruko temi ni Afolabi Kende ko baba yin re o Eko baba afejo olowo ori oko yin fun jowo ni yo mo ki wa pe

0: finu teniyan n to ba fe se o je ko wa nu re
1: o ti a o
0: ma finu tan won tan ma finu ton re re tan ore dani ara dani be
1: eh oh.
2: Abiya mo fe so
1: iju won lo mo be
2: abiya mo
0: elumi se e ba de pe to ba loyun nu gan yo sojo ti obi mo a tun so sex yo a tun so fun ani ore mi o je be won ni bi mo okun ni nsi bi gbogbo nkan nu won se do si e
1: 1 2 3 4
0: ki se gbogbo eni to sumo lo le finu re han gbogbo nkan ni je yan rere dire to gbogbo fu ara gbogbo finu teyan gbogbo awon ti won wo yen won rerin si o erin yan gini won rin bari olokan won ti pari oro re ni won ti pari e gbo ba sumo won bere si yin o won bere si rerin si o ah lagbajo mo daada ni
2: alayo mi ni
0: ma se ti po ko to don
1: alayo mi ni jesu
2: alayo mi ni
1: alayo mi ni o
2: alayo mi ni
0: kaka ko kuku fi do to mo yin jan hehe kuku fi nu ada ni waye o ada ni waye eleda re ni o fi nu han oni ko tewo adura re si ko de so bo nto ko so fun
1: jesu ti baba
2: alayo mi ni alayo mi ni
0: ago marun lo koja ogun sejo ye
1: jesu ti baba
0: omo ni je omo de lo nlo lori afefe west radio 89.3 fm
2: alayo
1: 1 2 3 4
2: asisi sabe alayo mi ni
0: ojo bo bayi laago marun si mefa ile tu ma lo ma ngbori agbagbe o eh e ko sibi kan ke de fi sokan ibe lati ma nso awon to tin lenu awon kan ta ti gbagbe ama mu wa si iran ti ba gege bi asa wa ba da laba abala keji lati ma nso nipa alo apagbe ati alo kini o apamo
1: eh
2: alayo mi ni
0: atun gbo awon alo mi leni ti o tun ko wa leko ti o tun ko wa logbon e san farabale dada
2: alayo mi ni
1: jesu christi baba
2: alayo mi ni
1: alayo mi ni o
0: mo gbagbe lati ma foro awon mo wa isinu adura gbogbo gba pe ko lohun mu won dileyo atalafia
2: alayo mi ni
1: eh
2: alayo mi ni
0: to loko atoga lewe to wa nbe ko lohun mu won pada si ni ayo ati alaafia
1: Jesu Kristi baba mi
0: aro atale atosan gbogbo gba e je ka ma ranti won
2: alayo mi ni
0: tori beyin se nje awon oje be
1: orisun ayo mi ni
2: alayo mi ni
0: beyin se n paro so awon omo laye paro aso o
1: Jesu Kristi baba o
2: alayo
0: omo liroro ti won le so asiko ti won le soro o o so menira fun won e je ka gbura ka gbadura fun omo nira won yi ki won de ba wa layo atalaafia.
1: Hey.

so awon awon eso won ko won o so buju o ba ti ro baun e ri gbo nkan le ni o gbe pere pere to je pe awon nkan ire oko ni won o ni wu be ni won o si ni gberu iyan mu de bi bi pe gbogbo awon eran ko nu gbo patapata won mo pe ra won jo o ijapa na wa lara awon eran ko won yi kini won lo la ju o n lo ba won amo tekun atekun gbo patapata bon lo pe jo sibe kini won lo ba won lo ba ni ki gbo ki a ki gbe mo ru oba ko lauka kiri ilu ko pe gbogbo ilu jo o won fe se pade bi nkan o se de ju pe iyan to mu yo kase nle ati pe bi ogaja fo meke to npa gbogbo ilu patapata bi o si wa role won woju to soro aye ara won won loko lowo won ri nti won o fi ra olohun mo ja riyan nilu o boni e ba nsami o e ba nsami adua iyan oni wolu wa wa o gbogbo won patapata won ru han gogo okan ogbe kan le ni gbogbo patapata lo wu te fa an yo ni awon ko so nje be na ni ko so mi o eyin kini hun ti so ba loba gbogbo igbimo loba awon igbimo loba loba re oba pe won jo o eh oni e je ka woju si tin tin sele yi je ajiro lori to nlo nlu wa lowo lowo iyan ni iyan to mu gbogbo ba bere si mu amaran wa gba to je le nikan de laarin won o ni e ku apero kabiyesi alase ekeji orisa eyin agbagba mo ki yo e ku apero gbogbo yin ni mo ki o eyin egbe eyin eso ye ni lokunrin lobirin eku kale o iru isele bayi olohun ba wa mojina silu wa o

0: bata ba fa won je tan iyan o ka se nle inu won ba dun o ye ka gboro iyewo gugan ba gboro ma to eh oro re ajaye pe a mo si so ah mo nbo won ede oni latori kabiyesi ni oko fi ya re le ati en ba pa ya gugan won la won ojo je gbogbo awon oduye patapata gbogbo won ko fe awon won ko farugbo won le ko to wa kan mo kunu atawon awon ko la ko sagbe laarin awon
1: ojo je o
0: ni se mo bi pe arugbo ti dagba bo ba ku ko mo lo ka wo odo le ba ka mo ti ku won ah nto mo wi yo oro gidi le mo lo so yo kabiyesi ti se kin lo ko faya re le o paya re o se o pa joyo gbogbo ilu won ma je o
1: ojo je ojo je o mi ro
0: erin na paya ti re gbogbo won se gbogbo won je o kan be lara awon to je aranko yi adamo ni o iro taja mo soto sugbon nigbati kini n paya re won jo je ni igbati erin pati e won jo je ni onikaluku won won n paya won won je e monte e montaja si ajabagbe ti e o daju le orun
1: o mi me iro
0: ajagbe ya re o doju o dinu osupa lohun ayin aye igbadan mo pe aye aye kan tun be nu osuka te eyan tun gbe ninu osupa
1: niwaju
0: ajabagbe ya rugbo ti e o gbe lo so inu osupa o
1: gboge gboge oni ka ko lo ma rubi oro
0: ajani iwo ya mi boju ba ti kun mi eyin mama wa sodo re sugbon kine kan ni o ajaba lo ge okun awon okun to yi o sa lo mara won ni iwo ya mi ti n ba ti fe ri o ti n ba ti korin okun to mo ju le re ti mo pon lati wa bo nibe ti mo wa jeun ninu osu pasi ni yi gbogbo be patapata kiki o nje ni ara ogiri won gan eranku ndi ni gbogbo le lebe iye fun ni to je pe beyan ba je onje gan ni fun ara re aja o sa gbe ya re o gbe lo ninu osu pa gba to wa patititi o patititi won tin jarugbo jarugbo larugbo o wa kan ja o ka ja o japa na ma omo na mo arugbo ti e na won pa gbo won je o lo ba kan ja ki la ja o gbe ile eyin eyan wa aje ba lo ge igi ninu gbo awon igi to ti wu olu igi to ti ra to ti wu olu la ja mo si o aja mu ata o mu epo gbogbo magi to dun ti an fi sebe aja mo fi sebe o aja fi sebe fun gbogbo awon asongbe re awon egbe re o gbo won ba je da ti won jeun lowo nikan wa sakesi pe ah eran yi ko da bi nta ti mo je nem ba paja pe to aja ki lo se fun wa ni se mo pe iya ahun ti gbo tututu ti gbo eyan ba si ti gbo baun be ni kan ba ti gbo baun eran re ki dun mo eran re ki dun mo e je ngbo n teni ife so hello
2: ko na

Hey, tori ko fẹran ijapa, o ti ni pe ijapa dede bi ago mẹsan aro, ohun atore re ijapa, awon ojo lo baya awon lo jeun. Eyin, ajaba ni kabiyesi, ma lo, ko si kankan o ba fun. Bile se mo fere, ajaba gbera, ajasi mo yara, o di fe, irin re, kia kia, o ti de lu alara o.

0: Kaabo pada sori eto awari fe. Ikoni konga gbomagbe.
1: Media mini are
0: wo. Bells Radio 89.3 FM. Eyin na lanfani ati gbe ipolowo oja yin tabi lati se onigbowo eto awari fe. Ti agba laye notin wo wa gbo wa ni gbogbo igba. Egbe oja yin tabi nkan te ba nta wa si gbangba aye ki gbogbo eyan o ba le gbo kan ba le ri. Be na le le so nigbowo eto yi lati fi ebun ranse fun awon ololufe lori eto awari ife. Owu yin ki oko ati iyawo jo ma wa lalaafia gbogbo igba. Eyin lebun abi nkan te nta te lero pe toko ba fun iyawo abi ti iyawo ba fun oko yo mu idunu wa. Ekan si wa ni ile ise wa 89.3 FM opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ibadan. Eyin ekan so pe e fe se onigbowo eto awari ife. Gbogbo ohun te ba nilo patapata ni won salaye fun yin. Imoran lorisirisi lolokan ojokan lo ti wole. Sugbon yin na si lanfani ati mu imoran ti yin le fun arabirin yin loni. Se koko oko isile abi ko fe oga e. Enikan ni iro ni oga yen pa o nitori po ti sugbon ko ni ipinu lati fe ni to. Baba kan ni deliverance ko ni suru iyen na ti wole. Anti muti ya ti ni won de si joko kale sibe pelu gbogbo nkan to ti sele.
1: Yes baby.
0: Boda kan ni pe ala ti se ni o ma ti se ara. 0916893 1000 533348 93 0911 Union of Mary 893.

0: Eto awari ife futi yose tonire o. Ala ti se yo mo ati se are. Lure to awari ife imoran lo janti rere. Lai so pe ikan bayi ni ke mu ikan bayi kan ni ke ma mu. Emi ma n gba ladura lopolopo igba pe eyi ti o se yin lọlọrun lọlọrun oni je gba bi e ti eni gbo dada ṣugbọn e je ma fi ikorita ike si gbogbo okunrin toju won o gbe bi kan awa bi aba awu eleyi ko koja etele ton koja etele mule goke
1: ade we a man temo
0: ibi kan bayi na ni o seku si o o gbadura pe olorun a fun arabirin yi olorun a ran yin lowo a de fun yin se eyi to je imoran to da ninu gbogbo imoran yi gboko se ti o da nbe o Bo morota agba lale toni ṣugbọn Ọlọrun a ran yin lọwọ lati le mu e to to ati e to ye E ma gbagbe pe to ba ti di dede ago mọkanla la ma nki to ba di ago mọkanla la ma npa awọn irinṣẹ wa lati le simi ka fun eyin naa lanfani lati le fara lile ise latataro o ka to pare eto lale toni mi ni gbagbe lati tu gbadura fun awon omo wa to wa ninu igbo lowo lowo bi o ko won ani dake titi ti olorun o fi gbo wa ani dake titi ti ijoba awa o tu fi se nkan kan awon omo da ni won pada de awon idile ti nkan kan sele si ikonu awon olukan topo lohun a tu won ninu ikorita to le ni ikorita ton wa bayi sugbon lohun a tu won ninu won a fun won layo atalafia mo tun nigbagbo pe ngba ta ba fi pada de lose to nbo iroyin ayo la mu wa ni igbagbo pe ngba ti ma ba fi de lose to nbo a re rin wole ni lagbara olohun E ma gbagbe ede ayede laarin ara wa eje ate jeje Agunta meji abowure meji o le mu wa fu abo yen danu danu Eje ana suru si o Eje Ya ma ran yawo wa lowo gbogbo okunrin o Man can do, a woman can do better. What a woman can do, a man can do better. Help me to la je fun rawa olurolowo la je fun rawa. Emi ko mo so Olorun lo seto ebe. Gbogbo nkan kan la le mo se sugbon ka won mo ti e so pe daddy wa wa nle loni inu le yan clean. Daddy wa wa nle loni a jobe to dun. Daddy wa wa nle loni uniform wa won ba wa lo. Daddy wa wa nle loni bagi wa won ba wa to. E wa nbe na se nso pe ba won se. Te ba simbe mo nko ki lawon omo yi o ranti. Te ba simbe mo ki lawon aya yin o ranti. Shanu gbogbo wa o. A ni sise o lagbara Olorun. Nibi ni ati ma kira wa pe o daaro lale toni. Ere ati ayo ti mo fi yin sile ninu idile yi o na ni ma ba yin lose to nbo o. Koni si ekun koni si ofo lagbara Olorun. O gbadura ta ba leni to nboju Olorun fun iwosan tabi fun nkan pataki kan. Olorun ni ka bere Olorun yo fi fun wa. Ka kanlekun ilekun ya si. O le jope ngba. Ilekun su yin e ma je ore yin. Olorun ti wa pelu yin o ti wa ntosi. ti Oluwa ba wa pelu wa eyin na ipari abi eje ma soro alaafia sira wa eje ma soro alaafia si orilede Nigeria yo da fun mi lagbara Olorun yo da fun mi lagbara Olorun yo da fun idile mi lagbara Olorun orilede Nigeria oni daru ipinle Oyo oni baje idile mi lagbara Olorun ko ni daru loruko alase ati oludari ikoni yi ajinrere Lillian Bademosi ati gbogbo osise ikoni konga gbomagbe lemi ayo Emmanuel Ojo ni mo nki wa pe ire ati ayo ti mo fin si lu bayin lo se to nbo kankan bayi ni gbogbo waji o lagbara o daro.